0: ka chung ri nga tis ka tu in na nga te du la isi prana ka tu karpar bana ka tu nga ta ka chan min zu mana jas ka tu kuri anu ciks gang ma nga ta zal na toba yu chespo diu mana dena min che zina yeres dare diu mols nga ta mimang si toki ka chiba sa nga tis dis ka tuwa yer kyo mifa fraluks bar gwa shasin ta nga tis yang spera chik shi ka yeri gana samzun chile ni fraluks bacha be ju di ska tis korpa nga nga tis mana jip salba sa dare spra tang spra chana di skorpa yang tatom chik nga ta mimang sir kile nga mutpo thoma chen du ju script galang atis lipi ang zirinduk ya rasmal khat ang zirinduk ya script ang zirinduk nga ti skati ka zirinduk la zbril jok zirinduk ya zbril jok chana di zaban na tsoks la boli nif ya skachung nif ya nga ta nga fespa script chiyo chao mana kachan chikina ya mana script met pa nga ta di skachung nsa yar kyo main chasin di skorpan chikira samsuk chik
1: bashis nga ti di dirin tans pi speran ga amena sak basan kachan spera di yun min
0: bashis
1: di so yun min chana nga ti zbril Brizo yani lipi ya rasmal khat
0: ya rasmal khat mashis
1: script pu khuran chi shin ya jo skat pu khuran
0: lo so in sa
1: so ma so diu na diu mix man ibar shin so ma so
0: mashis
1: che de bana ata kar gi ne diu thik bas zer bur go shat kar gi na zarurat nga tis kat pu in ma az khan pu
0: so ma
1: ya az khan chi duk tu ya so chi ka thon duk tu ya brak chi ka bis
0: tu
1: do nga tis kat pu in ma do nga tis kat men Dos brizuk duktuk. Tama sum. Chana dur chin chuse bana. Rasmul khadiya lipi ga kum chin na to khores khori suhulat hisabi ka khores yargar se khores bri chi chin chuk. Rasmul khat pu haram Muhammad ya halal Muhammad men chuk dao ila yaum al qiyamah mana dena.
0: Jana dum la chuna dao mana lo sha ju.
1: Acha. Tama sum. Chana diu
0: Тусненьямбо, га зоз брилжос хора ми мимансла цамусорна збрейнген на като тена расмул хат дипинц.
1: Белкул. Ача расмул хат причин цу забана гончей на цухшин цу.
0: Махшис.
1: Кат пуматир гозоя.
0: А.
1: Самасо. Натис кат пу эн ла, яни лепчу бимина тахрири мазе натис кат.
0: А, каса махшис. Тахрири забан зу.
1: Тахрири забан. Оде тахрири забан пу бимина ди гончау. Яна ди
0: цупу
1: зарурин цу. Тамасо. Та зарури яни ата гарчен мен зэрин ата зэрмэмэт.
0: Lekin yodna teb galba.
1: Yodna teb. Ya jetana ngati puri kem.
0: Bakhshis.
1: Puri ya yom mana. Ngati min le mana am dor par ngata ngata di confusion pe yot pa diu pata ma sha ki ngati skat puchin ngati brizo chin der sama sum ngati da no brizo nis yot. Sama sum.
0: Yo.
1: Brizo nis ka ngati yang ka tu kana lens kanin.
0: Bakhshis.
1: Maskota. Chik pushnare lens kanin chik pu.
0: Yap
1: na lens kanin. Sama sum. Cha na ngati diu mana ngati brizo dinau. Dinau
0: gran zer man atan ka cha panin chimin pa ya.
1: Charang atis kat pukhuran yang alak cichan seno tibati di lesane khandan piano na di skat tisir piano yung sen chung ati charang ati di anu skat khachik du chok skat kato yot di anu khayano na bingkan kato do nga ta as brizyo na
0: atis kasi yin
1: chame as brizyo na nga dares dis brizyo na nga ta antik kasi yin chame soma sung charang 7th century yung ati tamme son buta son min su yani ladaks na ya tibati yana khas tibati yana khos sonsa hindustan ya sonsa hindustan ya sanskrit minde sana yani sanskrit sanskrit ang tariban khatam chen utmin bara halko sanskrit yana di zog as brizyo yi
0: kyung
1: soma sung tibati yana hey
0: bakshish
1: kargil yamin tibati yana
0: ladaks
1: min su
0: baya tibati
1: soma sung khair ta nga tanga ama de tibati ya kargil nama namik zot de
0: nangus man ya
1: yun yun man nasil na khoi sonda
0: ta chacho chacho
1: chana दो क्यों से ब्रिजो क्यों सुधो गाता आवामी सताए का ना माने गुंडे मैंने 1900 लोर गेस नल ना मैंने गाता माने सुकुल पुमाले पिन चाने ब्री चंग गाता लोप्शी मामी
0: मैं मैं दरअसल माने शेष लेन में माने मोमी दिन में जाजू मिमां सुना गरीबी अच्छो माने पहमे दो तोनो
1: चाना गाते ये स्क्रिप्ट पुहिं उसका निंसुक द
0: Doctor Sir, ta ngata dilung men lep sergab na skate scorpion sperat anchik ngati ladakh gang nu kimir se sanu ngata kol bachangan purgis kati prozma phi ngata ngencha me jugge ka yere dun na bolik speratangs chana di purgis katu ngata sag fi amana jgamu sperain zakha chik dun na ngata nga gazette nu ladakh ngata official language sir pe nu ngata yongcha song ju ladakh official language nu fes ngata botina ngati kargil ru nu kimir se sanu kol bachangan di purgis katu chana di ladakh official language danar gap nga ta skat yarifia chamsa nga ta ardian yong sin jung ati puri gi skat kol khanu ne fia ya puri gi kom qabili fia nga ta chamsa du rgamo ispera inju
1: di notification pe yong nga ta de jal za banjis nan la je no ate saluk sambe ne pin de basang nga ta basang nan nga ti yani dun mas yot khani nga ti miyonis yani zbe khanu ne shi yot khanu ne tsoi sa de saluk bas khanin
0: marshesh
1: gyo se du yong nga ta nga ti mi cho gangma yani puri pa gangma mubarak baz